wa kay mbokk yi xamna kon ñi ngi jéggalu bu baaxa baax ñi ngi doon jéma jot Serigne Mbacké Mara waye da melni jappandegul su ko defé ñu wara mëna and ak mom ci assainissement bi nga xamna tay mom lañu jël bëgg ko waxtané ci melokan wi nga xamné dëkk bi mel nako ñu war ci gëna gor gorlu gën ci taxawaat ci li di melokan wi nga xamné kon dëkk bi mel nako waye taxaway yi nga xamné war nañu ci ñu wara gëna xool nuñu ci mëna def bayyi ci ci xel ndax bari na ci ay programme yu yëkëti won nañu ko fi mu jëm ci walu dëkk bi

0: ci wut nguur ba tabbi ci tangor yore ay bor am bur wi debor de tek ci di werante ka riño rek werante wi ken du yey riño yi du tass di sakku lo xamne agul bar sax te duñ ca jëlé luñ sokk duñ ca jëlem sax duñ ca jëlé luñ saxami fop ay sero jënde koy sirru fop xaliss jënde ko xaas dem ba dugg ci tacc yo xamne ay yuux lay jur ngir ñak xam yalla ci ahmadou bamba nak yoon wi mu nu tek ci teggine yoon wi amul kenn ku ko wara teggi ndax boko tegge fo jëm ngeelam te lay indi te ku geelam ku ne te geelema wo ci ndigal mbugal rek lay gindi kon mbok yi da fay melni sa buñu joggé di waxtaan dañu ubbi ay buntu yo xamné bunti njariñ dong lay doon ndax boy waxtane ku weddi wut yalla ku gëm yalla dula weddi Seigne Touba weddi wul yalla ndigalal yalla jaral nako bakanam jaral nako mu bayyi njabotam bayyi dekkum bayyi bokkum bayyi alalam bayyi lamu am ba am yalla te ko seen muy sonu kat day wut lu mo amagut te lo am te du yalla lulay lor la rek ba lulay geuleumal ba lulay jey yalla nak boko xasse am am nga li geul Seigne Fallou Mbake danako wax na ko seen muy jambat day wut lu mo amagut yalla la ndon wut te am nan ko bunu jambatati ni ndeuk ci tiant nit ñi nak ginaaw santuñu ba santa seen bop dotu ñu mëna égalé seeni sanké té ci sanjé rek lañuy dugg ndax ko sant ku dut yalla mu santas la té ko sant ku dut yalla défal lu lu tax nga koy sant té def na lu tax nga koy xaram barki dem dama tok ak sama benn way sama benn xarit di sama rak wajurum bu jigen genn aduna yusu jeng am koy waxtane nakar wi nu yalla tek maneko deet bu waxati lolou da nga nan dogal bi yalla du rek tenu nakar yalla day dogal te yalla lumu dogal warta nakari ken aw nakar nit ñe koy tegante waxal lu ludul sa jikko te bon giñ la lo defut sosal la lo yegu nga am ciow nakar lolou nité la ko tek wa yalla mom du la sosal ndax mo la sos ki la sos du la sos ki la sasi du la sosal waye ki la indi sosial nak mo la yaatal ba ca yaaga ca alquran te yalla rek kay sosial nit ku mu doon ku ne man nga sos man nañ la sosal man nañ la sas sas ak sos nak bokut sas mom kilifa man na la ko def waye sosol am nona la koy def kon nan delo si xel ye xalaat yi ci biir waxtaan delo si ko ci biir jëm yi ak mbokk bi gone yi fitel rek ci seenu fitu and ak fitna di fitel ba dal ci fital bokut ak fit wudut fatte yalla ta du fat waxtu o fit yalla koy fat ba tagale ko fitna ta xel budul xelat yalla du xelat lu jëm ci yalla lamagn du wax lu meuna rafet muko bay jari nit te lamagn da am bayre rek waye ab ciir la buñu bind rek mu fexey ba mom lepp nan sama auto bi ak sama keur gi ak sax ba dem ba nan sama yalla gi te ken mënu ko mom ba dag rek sax mu dugg ci lo xamne da nan sama lamine yu reewey mako yobbe ma wax ba wax luma xamut te ken xamut ci li wax ci nit fu mu ne buñ ko tegew lamine do lamine ndax lele nga deg ñu ne ndiw de biir baay metti ba mënatu ta wax kon da melni biir ba doon wax wala diw de da wop ba mënatu ta wax kon da melni wopa doon wax kon li wax yalla la li wax lu yalla la ki wax yalla la ñi mu waxal wa kërëm lañu borom kër nak sa bu ko wa kër ga gëna yaru yap ko kon ko yar dang koy gëna yaru bo gisee Serigne Touba kumu yar nga yaru benen tir ba da jaarul ci mom tirab yaru rek la am ci digënté mak boromam ba ci njabotam ba ci dëkkandom ba ci andanom ba ci non yi mu andalon sax de leena won yar bu and kep tir kon fekke ne Serigne Moustapha mi dafé nek musta woné bopam musta woné mbokam musta woné wajuram musta woné limu doon fa bopam baye ak yalla ciir ba mu jox ko ay bokkam ak ñimu sekkal diine ku ci ne mu jox la worma jo xamne bang ko delo worma ja dang ca gisat yeneen worma jo xamne ci yalla la joge du xiro du ngaayo du xecio motax lu ko way def feñ ndax da defut kenn te feñal ñep am defo defante wu te defaruna te ko ko jige mo defar la wax yi bari na comme parce que nit ñi radio bo dem wala télé yi wala journal yi ñep ngi wax gewel yi communicateur yi journaliste yi animateur yi orateur yek ñepp ko ñu ngi wax waye ñom ñepp li ñu wax wallahi buñ ko biñ ko dajalé biñ ko pécé ma tuttu kilo té wax nañ ba tas kip sey indi ci xex sosol ci sgor tag ci goyu yaq ci der jay ko ñu ko xamne ñoo ko gën fop wéddi ko xamne mo leen gën di wax di dajale rek ke lañ wax rek ma tutup kilo Cheikh Ahmadou Bamba wax 7 tonnes cesa ci li ñu xam te musta wax lu naqari yalla musta wax lu lor nit kon koku rek ka wara wax ñu diko waxtane bu fekke ne dañu bëgg wax am deet bay sidi kon dafa melni tay ji ni la no indi won pour waxtane ko ci nit ñi ñu xam nak li leen yalla defal ta baña bayyi seen bop ak li leen adunaay def ndax aduna def la man waye mën ta defal te def bobu mu lay def day dem ba duggal ci defu mu jur defante doto mëna defaru ki nga xamne boko woné ginnaw do defaru bu la jublo jublu ko wa Serigne Touba bi mi wote watal yalla ci anna muridullah joju yalla wax way manon nanu fa ba way bu nu dello wat ci yalla daraay aduna warta tax nu joge ci Serigne Touba di delu ci li aduna mom aduna amul lu mom ndax dañ ko mom ñaar ñu bokku ñu leen mom nak ñu fa kenn ki mom loko lim ki leen bokku mom loko leen mom leen li warta dem ba ciir bako yalla jox kam ko joxut di ko xagn té nit moy mom ak dëkk moy mom kër moy mom auto moy mom matériel moy mom ay milliards giso fi dara lu du nit di mom nit wala ka dëkk rek na bandi adama kenn du mom doom adama 1000 milliards boko tégon fi tay nité koy mom bato yi nit yeneen mom kon buñ démé ba ñooñu wëlbeutiku di leen mom ba di leen tagalé ki leen mom xamuñu liñu mom té ñun ñëpp ay momine lañ fa yalla ndax moonu mom ki nga xamne da fexey ba bi ngay gane aduna mano dara te boy dem do man dara digeunte bi lo man dang koy manal yalla te ma nek say bok tay def ci la nga man te bay ji di lo xamne bang koy wut te amago ko sañoo ci dara te boko ñaké doto sa sañ dara bo ca sañé signé ca te bo cey signé nang ke signé ci sañ sañu yalla bu mu la sant ndax ku momut sa bop waro tago li ka bok te nit momut ak rom momut bopam yalla fu ko nexé rek mu tegg la limu la bëgg tegg te kenn du ko laaj lu tax kenn du ko ne waro ko wana def kenn du ko ne bu ko defati kenn du ko ne buma fi fekkon do ko def kenn du ne it bu fi ñëwëte du ko def te du rus du reccu kenn du ko dab kenn du ko yab kenn du ko yett kon jamm ju mel nonu bu jëlé ku melni sayidina muhammad tek ko ci sunu wet ci tar ba xam xam ba ak mandu ga ak yar ba ak lewet ga ak jamm ji ak solo ja ne ko yew mi luma bindi ya tax way na nga leer yeureum xolal lam ko ca tegal binduma la pour nga solo len dama bëgg lama la bind pour nga yërem leen wacc yërmandi ci seen kaw di leen jige woyof ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu man la jariño koke daal di jël jëbbu ju melni Serigne Touba ne ko yaay sama jëwriñ ci ñi way way ñett ñi la sheikh ki la bind ak ki tax ñu bind la ak kiñ la denk mu man ci yow dara muy khadimu rasul jiitele ci kurel gi te yaqalu la laq la lekku lu neen baye laag lu neen ak lu noy ak lu leer nga yor xaaliss di yor pof di desseru te bu fa desone mom ken du desseru ñeppay am deception ken du décider kon delu sem ge waral suñu desseru ñu yoy yep yalla dajale ko ci ñun ñuy wax mu wacce wat alquran ci ñun wacce sarax ci ñun wacce addi ci ñun wacce liggeyel ko ci ñun wacce ay jakka ci ñun wacce juma wacce kaaba yoy yep di jaamu kat yo xamne sa bo fa duggé fek ko fa nga bayiko fa dem fa nga xamne nitu ko defar pour jariño la nga diko fa fek diko taccu diko ñakal di ci tek te amul lum la fey wa waru ñoo setlu wat ba xam kon baylat xana ñu tek jang ubi telephone bi ma wax mbokki auditeur yi te taggo ndax tay dano xawa tardé way da melni waxtaan wi yi la doon xaar sin dambelel nak ak sa defatina jaloore defatina bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah baaw
1: di yow wax di digal waxtaan
0: Ah
1: ñi lay dégg bu baax di dégg waxtan
0: alhamdulillah
1: di ni ci Allah sal bi nga xamne mom nga handal ci sunu bi
0: waaw
1: di len jaajeful baax
0: ci bay Ousmane
1: ci waxtanu tay yu yaw yi am solo lol
0: ndeysan
1: wax mom da wara yété ko rek jangale wala yaré
0: ci
1: kon nak parka la ñi lay sant bu baax
0: ci
1: di jaajeful di jaajeful mbolam sop yi nga xamne ñoo sop émission bo bi mom muy café Touba café kat da bari ngay lol te suñu tuanu ko fagul la xef na ni kat ku tedd ku bay ko joxade mo sul neena waxtu yi tol ni ku fi nan café Touba neena goge guddi day wopi ngeed lo ci kon café amna solo lol ba jegi dayo yalla ni yalla fa yalla borom Touba rek te ki suñu bi fi nek mu xam do xam bakki ñu xam bu bëjir ñi ñëpp ñaan gën fa yag na wër gëna mu ci gëna tawfiix ñu ko barkel and ak man ak bu jofé ligéy bi mu agal ko fo xam tane kaal na jot yalla man nako yalla ko def yalla ko mom kon ñi la jàng bu baax di yaa dañ ci def sato salaam ala rasulullah
0: tay ba isma waaw ri jëf te non la mokkale xassay non la ko yëkëte xam nga Serigne Moustapha bo gisé Serigne Baye Sidi sam sam mu indi ko ci aynu rahmati ban sam sam
2: assalamu alaykum
0: amé waleur tu makka mu indi ko fi
2: bab ndjay
0: mbacké
2: ma ngi lay nuyu di la ziar
0: koku bakan la baji di
2: waaw ci di ko la ban touba bax da dé
0: waaw waaw numéro 4 waaw gor
2: waaw ni nga rafetu ci liggéey baaxa baax
0: jere jef baji di
2: di nuyu cheikh abdallah tall mi nga andal ci liggéey bi ak kepp kuy xey ci radio me kuy gont rek
0: ndéssan
2: di len wax liggéey mom rafet na doy nuyu bo len clip go xam yaangi téw 103.5 ikap fm rek
0: ndéssan
2: law da liggéey mom mom baye abdou mu contane nañ ci bu baax baax da len ñaanal guddu fa nak wër rek sutura saw bi ak jamm sax dak rek
0: alhamdulillah rabbi
2: jere jef baye abdou jere jef defa ka la waxe
0: jere jef bay bay bay sidi mom tutu xamna mom ku nexa waxtanal la da xamna deg na daj deg na li nga wax duguna ci xol ba motax day gatta rek wonene mom li nga wax deg na ko diglu na ko te dina ko jefe bismillah
3: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam bay touba
3: bay dam diop
0: bay dam diop wa bay dam diop mbacke bawol
3: wallahi wallahi wallahi
0: ay bay dam way am nga
3: ndam ngale ziar bu baax
0: jere jef bay dam
3: li wax lu legge bi
0: ci wax nga deug de
3: tay ka dem ma wetu do won no tay ji mom
0: hmm
3: da xawna de mo da xawna yex ñom motax ñu deug lu ba tay rek
0: ndeysan ndeysan
3: legge bi ke mom kenn duko fatte
0: ndeysan
3: wallahi mbay lu ñu lamb yalla bu ci kenn appule
0: ci wa wa wax nga deug de
3: yalla bu ci kenn appule lo lambo
0: wax nga deug de
3: ci da ye man sey rafa
0: alhamdulillah rabbil alamin
3: no lay ñaal bu defal ñu jël am rek lañ la ñaal
0: fuñu min bay da am ñu bokku ñun ñepp bay
3: da wax ñepp am jangal la
0: ci wax nga deug de
3: no lay sar bu baax
0: alhamdullilah
3: jere jef
0: jere jef wa waaw xam nga lambay dekk la bo xamne suñu gambela limu ci feñal ci togaayam bi reey gi mu reey gi rafet ak sel gi mu sel ak ni mu doone am jangale waye lima gëna yëm suñu muntaha lepp luy mebeton digënté Serigne Touba ak yoonenti bi Serigne Moustapha koy dox xolal ni mu def aynu rahmati dem nak denk ko wajasaka nga xol ne fim ne tay bo démé aynu rahmati bu paré ndoxum sam sam ma ñu dañ ko défaré ké makka ak selal gaak raftay ba ak tedd nga ja nonu la défal aynu rahmati dala ayewon fa makka di ndoxum sam sam ba ku ca nan sa bakkar wacc bo ci di wo wir ay woowi ay goge mo ñu ba di japp ci yermande yalla ñu jël ñaari ay muy aynu rahmati kon xam ngeen na rahmati mom ku ne xam ne ne yermande la te xam ngeen ne ndox lu ko upp yermande amut ci aduna nax lu set ndox ko setal te lu sel ndox nga ca te bu ndox doxut dara du dox ci dox ndox la ñepp di dox ku sa ndox taxaw nga taxaw ku dox and ak ndox ban bañu tabaxé sunu mam adama awa nena ñu ndox ak ban la wa ban boba lu ci duggal baba ak bamba jaak bamel ak bawal ha adama je ñu ci lu ko yobbu ci señ ji di ha Harun Yusuf Ilyasin wa ada wa legi nak adama da joji mom la gaay day loy sax ba fa aw ñam boko tuddé mu nuru ko muy dama da te gis nga xam nga lu waral lolu bay ci lañu dakantele ayatul kursi ma fi suma wat nga xamni lepp lu yalla def Serigne Touba dañu ci rogolat ba feñal ci ni yalla def ci ab liggeyam ci sayir waxuma batin ba mom digeunte mak yalla la te bispen ci lañ koy xam billahi amul kenn ku la meena wax ni Serigne Touba li tax yalla bindu ko te du bispen ci te yalla koy wax nit du ko wax dina du ko wax malaika du ko wax yalla rek mo nan li taxon ma bind Serigne Touba waye fi ci aduna xewal yi rek ka fi dajé ak mbékté mi ak ciolgé ak auto yi ak lek bu neex gi ak dajalo bi ak xasaay yi ak nitali ay jalorem waye deug Serigne Touba la tax yalla bind ko billahi nit du ko xam te du bis penc Serigne Touba xajul aduna motax mu deudu aduna ku ko xam do ko bëgg dag fi liggéeyela yalla waye do fi loro ndax fula magget ak dede fek xalako tek am non la te aduna ko fi yag magget ko fi yag de waye liggey fi luddul de nak ak luddul magget amna lolou Seigne Touba def da liggeyel boromam lo xamne du magget du genn aduna motax tousul Seigne Touba ngi aduna nit ñi nak dañu rir te ku rir do rer te buñ lay gindi faawu ñu taal te taal ba man na doon sawara waye leeruk yalla nak bu la gindé alquran la koy won kon nit ñi nañ delu ci te baña dem way nak ki ñu wara yobbu ñewugut yalla mi ñu bëgg jëndé aduna jaruko ndax aduna bu baxone te neex fi la yalla yi dekk waye do ko fi gis aduna baxut neexut fi la ñuy yakante fi la ñuy laqato fi la ñuy moye fi la ñuy togné kon fa nga xamne bo fa aggé doto am loola naqari do xif do xex do di do wop do magget doto pati yalla doto am kilifa te lo bëgg yalla defal lako ndax defal na lako ndax kep ko seen muy dem ak dundam ak yépp bëgg na bu faato dem aljana mais nak aljana jojo fañ ko acc lako fay ajje moy ndigalal yalla rek nga ne ca te bañu jëf ay téré te nangub dogal doy lo li nga yor jup tekki mandu tabe baña yaqab der baña xawi sutu yor sa njabot yar len tekki kon ñu ngi delu di santat bu bax Serigne Fally Lou Fall mom Serigne Modou Aminte Fall gis Serigne Moustapha Mbar jangal nit ñi ni ñuy live xam nga ne tok ci sa live di xass ko jotelul dara taxul ñu na live way tok ci live di delo nit ñi yalla di leen laaj ngir yalla ba lo ci joxe yalla delo lu ko delo lu gën lan ko joxe won ba nopi upp ko denkel la pay gan ak ba yomal khayam ngeen di nan cafe Touba dajalo ni di yëkëti xassay ni di sikkar ni di jëf ñu jëm ci Seigne Touba mu jëmele ko ci yalla jaarale ko ci yoonin ba lolu moy live aw layla batu la ilaha illa allah way tok di yak ku la gën di sosol ku la deful dara di wéddi walu yu di gëm woyu gantu bu yalwaan kat maye boyan kat gantu jigen ju jak may ku jagut xam la la warte do ko def di wor kula wor mal di wer kula sutural di toroxal ko dekkal te man ta tux nga nekk li rek defa na ding ci am ndam billahi do gisek dam do egg ndam wala baylat nu deglu ñaari auditeur te taggo am deet bay ci di deggal lolu kitabu de day melni moy giñna ci téré yalla bi kon day xam ngeen ne sant yalla war na ndax xasaay gi day Seigne Touba mi ko bind njariñ rek la ko bindé té bind ko titut bind ko da ko bind rek té yalla tax gis nga bay ci ni kuy bég di def di nga défalé ke la bégal ku tit di def di nga défal ka nga ragal Seigne Touba bekut ci kudul yalla motax lu mu def yalla lako def ragalut kudul yalla motax falew ken te yalla boko ragale lepp ragal la mu arra ba nopi bolele ci bopam xamal la bopam tek ndax yalla kumu beug xamal bopam dina la ko xamal te fam la koy xamale ku xamal di du fane fam lay defare ku yaq manu fane te du fa ag fam lay jamale ku yoru ay du fane kon Seigne Touba mom dafa xam li mu def bu baax xam kim ko defal xam fim ko defé xam li tax mu def ko nun nak dañuy teumax teumax rek leleg ñu defal ko xamne jarta defal limay wax rek ne leleg dañuy fab jikoy gor jox ko say say bu am alal fab jikoy say say jox ko gor su ñak kon mbekté dootul am nay bu yalla jox wërseuk ak borom barké bu dul wax dëgg dañuy tassam rew ndax am nay day reyes gor ndax gor du ñaan borom barké kenn du wéddi ay waxam kon bu waxé lu dul dëggit dañ ko koy dëggalal rek léla nga gis ko yor alal jo xamné bu saga sax ñu ne ko su saga té wé dakk wu dembu ngir bëgg lu ko neex way nak waxi Seigne Abdoulaye Dieng rek limuy indi wat néna bo démé yor alal aduna aduna jay la ba kenn mënatula wax dëgg so bëggé mu da ngay jël alquran def ko muy sa kilifa dula ñaan xarum tuddu dula ñaan xarum tebeski dula eggalolo kërëm dula ñaan biye makkate lum la wax yalla ko wax kon kay alquran mat na kilifa kon ñu ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep cheikh ahmadou bamba yum dun la fatte benn yoon ci ñaan gi lay ñaanal nga am tawfiq am taysir yak soxna mam buso mom sin ci di mom sin abdou borom deur bi di len ñaanal tawfiq ak taysir yalna yalla defal ñep jam allahumma salli ala sidina muhammadin jere jeuf serigne touba
4: ya sayyid allah alayka salam allah يا من ما

0: mbokk juriñu mbokki talib yi assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci digal ak ci kilifte fu serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedul mutada mbake yalla fi yag lol ci and ak wer serigne saliou mbake directeur général institut al azhar oustaz mbake fall directeur al azhar bu jelatou nayim alomga ak mbolem jangale kat yu xara yi nga xamanteni ño nek fowé ci institut al azhar bu jelatou nayim alomga ngir seen yar seen teggine ak seen pédagogie bi nga xamanteni kenn ku rek xamna ni at mu jot lepp lu jëm ci seen résultat résultat yi muccu ayib lañuy am ci lepp lo xamanteni bi jëm na nak seen ay composition ak lepp li nga xamanteni bi jëm na ci seen ay examen motax nak mbolem institut al azhar bu ñettu nayim alonga ci jital oustaz mbake fall ak serigne mor ñang mi nga xamanteni mu jité wayjuru ndongay mbolem direction bi ñogi xamne nak ni mbind mi dañu ko door inshallah rabbi ki fan ak ñent ci wéru septembre manam 14 septembre 2026 dañu ko door fofé ci école ba te jëratu nayim alonga li nak motax ba ñi nga xamne ni ba sepp dañu fa nek ba mu dess aljuma den tambali samedi dimanche alterné talata ba alarba ba alkhamis lepp ñinga ci école ba li tambali nak juroom ñetti waxtu ci suba manam 8h 14h manam ñaari waxtu ñi nga xamne ni nak bind kat yi dañu fa nek kep ko xamanteni bi sa dom dafa daan jangé wala nga bëgg sa dom jangé fa ñi ngi lay soñi nak nga xamni ni classe ni ko ba ko def at mu jot nak dañu koy yemalé ndax kenn ku rek xamna ni institut al azhar bu ñettu nayim alonga senum jangalé day mucc ay lool ndax kenn ku rek xamna ni senum jangalé dañ koy tecc ci li nga xamanteni bi mom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci dëkk bi muy waj al hudaban maskaratu alami wa mawdi al fikrati wa tafahumi kenn ku rek xam nak lolé soko bëggé def nak da nga yemalé classe yi def ci ñi nga xamni modi ndaw ñi xam xam bi nga xamni mom la serigne touba khadim rasoul bëggoon ci ndaw ñi 5 octobre dañuy door jang mi insha allah rabbi classe nak classe primaire yi lu ko tambalé ci 6e ba 3e lepp amna fa ak jangalé mucc ay mo xamanteni bi lepp lu jang di laaj ak jangale ndax oustaz yo xarañ xam nan lañuy jëflante ak ndaw ñi ño nek ci institut al azhar bu jëntu nayim alonga de terrain institut al azhar bu jëntu nayim alonga ak serigne mor ñak mi jité parade élève yi ak mbolem direction bi yépp nak ñogi soñi mbolem ku dëkke jëntu nayim alonga ak liko wër yépp tambalé ko ci touba ndiarim touba daru tansil touba guy ziar ba ci touba yanka touba tiawen touba ndiliki ba kanka saté ba bofel touba afé touba khair 1 touba khair 2 ba touba daru manan mbolem institut al azhar bu ñettu nayim alonga ñogi xamné na minni nak dañu ko door fukki fan ak ñent ci wéru octobre inshallah rabbi di tambalé 8h ba 14h képp ci bëgg ay léral man nga jokk ak oustaz mbake fall ci numéro téléphone yi lé 77 553 65 31 77 553 65 31 wala 76 520 18 34 76 520 18 34 mbolem institut al azhar bu ñettu nayim alonga ci ñital oustaz mbake fall ak mbolem jangale kat ya fa nek ñogi delu sidi ñaanal serigne mamour mbake ibnu cheikh mohammedul mutada mbake mu yag fi lol ci and ak wër di ñaanal nak mbolem elef yek parade elef yi atum jangam xewal mu and ak sutrak tawfiq bi barakat cheikhul khadim barke cheikh mohammedul mutada mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amajjal kafiran jani
2: biqurani
1: wa ahmi min awtani
2: biqurani
3: mbokki batay rek ci walu communiquer yi ci digal ak ci kiliftefu serigne mamour mbake khalifa serigne mohammedou murtada mbake ak ci kiliftefu serigne salihou mbake di directeur mbollem institut al azhar wa direction institut al azhar bu touba al mahroussa quartier ngadj gueye ci kiliftefu serigne diouf mudir ba ñu am bekté ak mbollem jangale kat ya fa nek di yeugal élève ya fa daan jangé ak yi fa bëgg jangé ak seeni parents ne mbindi mi nak door nañu ko le 14 septembre bi ñu genn ta jang mi nak ñing ko fasiyene door le 5 octobre bi ñu deggmal ñu di ci wo mbolem ña nga xamne ño dekk ci quartier ba école ba nek muy al mahroussa ci quartier ngagne gey diko yegal wa darur rahman silla wa arafat wa mbahumen wa dare sin jasbatul khulub taybatul khura marsi ndigal bojien ciunen ak mbolem quartier yi nga xamne ño fa wër rek ne kep ko xamne so dom dafa daan jangé ba nga bëgg sa doom jàngé fa ñi ngi lay xamalé mbind mi door nañ ko le 14 septembre bi ñu genn té jàng mi nak dinañ ko fasiyéné amal juroomi fan ci wéru octobre bi ñu dëgmal ñi sant nak mbolém jàngalé kat yi ci résultat yu baax yi nga xamanteni ni élève yi amna ko ci at mi ñu genn moy 100% dinañ xamé tam né amna rawdatul atfal moy sardin d'enfant amna itam CI CT C1 C2 CM1 CM2 amna shahadatul ibtida'i ta moy certificat di xamal ne kep ko xamne rek da nga bëgg sa doom bok ci élève yoy nga xamanteni ne

0: atande ya usafari andaba da watari manatini bilhalali.
1: Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum serigne mamor, ñi ngi lay nuyu di la ziyara bu baax, di nuyu kilifa yi nga andal yépp di len ziyare ci touru daayira yi nga xamne ñi ñoo ngank la safor wala Levante, digënté Levante ak la safor muy bu communidad wala ñi ngi lay nuyu bu baax di la massawu ci ciona yi ngay jankonté ba aksi fi te di sakku ci yaw it nga ñaanal mbolom yépp. Daayira yoyu nak bi ci jitu muy daayira Valencia Seigne Mbacke Amar doon wax ci sen tour légui ni ak daayira Gandia ci njitul Seigne Paté Amar waye mu jébal ligéy bi yépp ay domam ay jarbatam Seigne Cheikh Gumbala ak Seigne Moudou Seck mi ci sama ginaaw nga xamne ño yoré ligéy bob ligéyu Gandia ak la safor liko wër lepp Gandia Tabarnès Serako ak dëkk yi ko wër yépp di la nuyu yit ci touru daayira Castellon ci njitul Seigne Bare Ndiaye wa Seigne Bare Ndiaye ak daayira Kujira ci njitul Seigne Daouda ak Maguette Diop Seigne Maguette Diop suñu jëwriñ joju ak daayira Alkoy ci njitul Moudou Mbacke ñom ñep ñi ngi lay nuyu di la ziar di la wax dalal ak jamm fi ci Valencia jëlon nañ ak Seigne Bare Sey ñom ñep bu Castillon ñom ñep ñi ngi lay nuyu di la ziar no ngi len di nongi ni ci sa kanam di tatanat ay kaddu yu jemaat ci bir mbolo mi mu meuna doon seeni njariñ ba kéro nga fi ñëwaat ndax yaakar na ni bokku na ci liñ la waxon daw nga defon ci waxtaan wu yaatu muy xalé yi nga xamne dañoo dugg ci te yor yeneeni melokaan melokaan yo xamne dafa deppowul ak melokaan yi ñu wara yor ba yaakar na ni amna ko ci waxalon ci autorité yi mu am kersa lol ci wax lako ci bir nit ñi waye bi da ngay ne dem ba wet mu fatali lako wax lako lolou bañ fi joge bayyi nañ ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax def nañ ci ay liggey yu bare bare bare xana di soññi wat daayira yi rek ci li nga xamni ci moy liggey serign bi liggey serign bi nak ci ak reer jëmele ko ci ak xam xam lol rek moy yittem yeb nit nek nit ku nga xamni si dana denc ci ak reer ndax nit fi mi ngi dund ci ak reer nekagul dooma nekatul dooma adama man nañ ko comparer kon ak animal ma jéggul ci baat bobu kon nañu gëna gor gor lu watat ci xalé yi nga xamni si wéso guñu xalé yoyu ñu fexé ba jëkënte ak ñom jéma def ci ñom seen diiné comme niko Imam Malik di waxé xamal nit dara ci ak ndaw dafa melni sima bu toy nga rëdd ci bu xasse wow rek dutu farati kon ñi ngi sakku ci njabot.

0: di yépp nga gën leen a soññi ci ñu gën a taxaw ci njaboot gi, ndax tem bi daawul kenn fàttewu ko ci yéen, te ku fi jógee it am na loo ci jëlee lu nga xam ne si njariñ lay doon ci yow. Kon nañu gën a góorgóorlu waataat ci taataan suñuy nopp, te déglu kàddoom, te déglu ko ak xel, te déglu ko akuk dal, te buñu demee fas yéene koo jëfe. Sëriñ bi nag ab liggéeyam nekkul ni lu nga xam ne si yàgg na koo wax ñëw fii ci hôtel yi.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullah. Ñoo ngi jégglu di tuub bu baax Mbacke Ball, kàddu yi ñuy jël. Waaye bis bi nga xam ne at ba at lay doon, ñu fiy daje ngir barkelu ci jëmm ju tedd ji fi teew ak xam-xam bi fiy génne, su dee information boobu jàllul day mel ne liggéey bi dafa neen. Ñu ngi koy jégglu bu baax, ñu teewlu li sëñ Maara di wax muy lu am solo. Su ko defee ñu mën koo taatal yóbbaale ko. Ñuy sàkku ci mbooloo mépp ci barki Cheikhul Khadim ak jëmm ji teewoo di Cheikh Sëriñ Mamoun Mbacke, ñi ngi ñaan ñëpp ñu ànd ak dal taalibeeb Sëñ Touba ci loolu lañ ko xam. Buñ ko ñaanee rek day daal di lañ ko sant lay daal di def. Kon nag ñi ngi sàkku ci mbooloo mépp ñu ànd ak yar ak teggin déglu kàddu yi fi jàll. Ñi ngi koy tub bu baax di ko jégluwaat. Salaamaaleykum.
0: Okay, jërëjëf Sëñ Cheikh Goumbala. Fi ñu toll woon rek mooy nu fexe ba yar njaboot gi, déglu ci sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax, te moytandiko it yàqu-yàqu jam, jéem a jëkkante ak sunu njaboot, jëkkante ak sunu bopp, ba fexe ba nu doon ay nit yu nga xam ne si danañ mel ni nga xam ne noonu la sëriñ bi bëgg nu mel. Ndax comme fi ma toll woon léegi rek, sëriñ bi yàgg naa wax ni moom ñëwu fi pour ay hôtel yu luxe, ñëwu fi ngir ni dafay def ay événement yu nga xam ne dañuy dajaloo fii rek, waxtaan, kenn ku nekk gis sa morom, buñ fi jógee lépp jeex, duñ fi jëlee dara lu nga xam ne si luy njariñ lay doon. Dafa bëgg lépp luñ fiy wax tànkam yi bañ a neen. Tànk yu bañ a neen nag mooy benn doonte benn nit la sax bu nga xam ne si jub jóy na fi ak njub jële fi ak ragal yàlla ak topp yàlla, loolee jaral na ko. Waaye nu ngi ñaan yàlla message bu mu fi man di joxe na yegg ci mbooloo mépp tañ dégg ko. Mbir mi du ay caaxaan, nekkul lu nga xam ne événement la it, nañ ko jàppe ni lu sérieux la, lu nga xam ne si sunu diggante la ak sunu borom, sunu diggante la ak Cheikhul Khadim. May ñaaxaat sama mbokki taalibe yépp, mbokki jullit yépp, ñu bàyyi xel bu sëñ bi dee wax, ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax a baax. Soxna yi yéen itam ngeen bàyyi xel loolu, te ngeen xam ne dana am message bu leen sëriñ bi jagleel. Ngeen gën a yokk seen diine, yokk seen góorgóorlu, yokk seen topp borom kër ak seen liggéey, te xam ne ay nit jigéeni jullit ngeen. Jigéenu jullit nag dafa am nuñ koy mandargaale, te buñ ko bu amee mandarga moom ba pare ci aw meloom daf koo war a amit ci biir xolam ak ci jëfam. Kon nana góorgóorlu ñun ñëpp. Man li may ñaan di ko sàkk, di ko wax ci turu daayira yi fi teew yépp, kenn ku ci nekk bu fi ñëwee tànk yu neen, na nga fexe ba say tànk boo fi jógee di dellu da nga yóbbaale lu nga xam ne da doon sa njariñ fii, doon sa njariñ ëllëg, mu doon message bu nga xam ne si dana ko mën a téye di ci jëfandiku, di ci jariñu ba sëriñ bi dellu si waataat. Nu koy ñaanal mu yàgg ñëw fii, fekk na fi jeexi Cheikhul Khadim barki Sëriñ Touba, yàlla na ko yàlla dëgëral te sàmm ko te aar ko ba fi mu bëgg a yóbbu liggéeyu Cheikh Mouhamadoul Mourtada bi yépp mu yóbbu ko fa. Maa ngi jégglu bu baax nag tur wi nag moom xam naa nit ñi si tàmm nañ maaraaji, waaye nag Bachir moom mooy tur bi nga xam ne nag moom moo ma gën a kii. Wasalaamualeykum wa rahmatullah. Jërë ngeen jëf.
2: Macha allah, jërëjëf Sëñ Basirou Amar, kàddu yi am na solo. Kon xam naa ñu jox Sëñ Moor Koundoul li nga xamante ni moo yor kàddu suñ mbokki jullit yi nga xamante ni dañoo ñëw fi ànd ak ñun liggéey bi. Bu ko defee buñ noppee ñu jox Sëñ Mbacke Ndiaye, incha allahu taala. Sëñ Moor.

mo yombul gëm gëm ba am lo xamne soko waxone wala soko ñaané yalla mu may la ko ngene duma ko def ndax suma ko def day melne dama gëm lolu koku fofu la nit ñi nit yalla yi fofu lañ nek fofu lañu rawante motax kenn ku ci nek sa morom dang da ngay def na mo la gën motax ni ngeen def su ñëwé fi fekk fi bu nek ngi fi lolu moy yef yi bir mi du ay clan du ay lenen kon likoy taxal moy lolu ci xamne yef yi du ak pal ndax ni ngeen na ngeen fexé ba ku ci nek da ngeen ndax metti na jitu yaay lu ne yow ya koy deg lu ne yow lañ koy wax lu ne nangam nangam te yow fay ñu la wër am mo ci dara joxuñu la ci lenn yalla rek tax mais koku nak ci nga mëna jaar kon nak kep ku ngeen jël tek ko ci kanam bu kenn rocce ko ni ki kat man nekum neexu mo ko ko ci def rek yak Seigne Touba koy diglé digalé ndax kenn digalo ci sa bop kon na ngeen andat nek ben di and di xamne li kat bir la li ngeen def ak nek ci ba am li ngeen am koku teye ko sey teye ko bu baax teye ko moy ku fi nek ku ngeen jël jëtte ko mag ñeen fi nek kat kenn kuñ nek ci sa kuñ nek sa ginaaw it xamal ni nekuñ ci sa ginaaw dañ lay pousse rek nga dem waye duñ nek ci sa ginaaw ba nak ñuy taxaw kon nak loolu lañ wax Seigne Damlo yi mom tam loolu ko jappé tax xam nañ ko bu baax kon yeen ñepp na ngeen and ci loolu xamne loolu moy mbir mi du ay yefu ke nek feke falak fal amu ci te wax nañ ma sax ni ngeen ko defé ndax dama leen do wax ne affaireu diiné kenn du ci waté waté boko xassé def dugg rek fokk nga am ay fokk nga am ay ño xamne sey nit lañ wa te sa bo xassé dugg sey nit nak man nga ci duggal leneen lo xamne bu la mbolo man nga ku nek man na sampu kon nak yeen mag ni di dajé di xol ki ngeen di jitu muy jitu nga xamne turu jitu rek lay doon ngeen and ak mom diko ki nga xamne bu ngeen de yoni mom ngeen de yoni bu ngeen de wax mom ngeen de wax lool rek moy jitt waye du appal nak non serigne yi itam non la serigne du appal mais responsabilité la abi yan la bo xamne luñ la war luñ la man yëkëti xamal ne ki def ba tax ñu diko def moy Seigne Touba kon boko deful abi yan rek top nañ banel tok na ci biir rek def na lo mérito lo bu ba tay mom rek mo liggéeyul nak Seigne Touba mo liggéeyul Seigne Abdoulaye Dane wax nak kenn nekkul won ci ginaam sax nako amine kon nak bu ca bu démé ba yëf yi ku ne mëna am sa ciir lu ci nit bëgg mën ko ca am parce que xéewal la ko ko yalla jox tay soxorugo la nga ci am da ngay japp na li dang ko wara sox japp nit ki du sa mbir waye sa bo démé ba def na ba sa mbir la rek bo ba ñak nga ko te mori itam luñ la mëna wax ak luñ mëna sukku ci sa kanam ak loolu li mëna sant ñu diko defit Seigne Touba rek lañu yaakar ko ci ne man ko Seigne Touba dama bëgg séti leneen bu soba yalla da soofu ngeen di songo ak lumu la respect bu nekkon ci suuf day jog songu la kon mbir mi nit bu ko xamé non rek du son yeen nit ngeen am chance kenn rek fa ngeen di xolé tax fofu yeen la tax ngeen xol moy nam digënté mak yalla Seigne Touba yalla lañ ko yaakaré ak yonentum dafa liggéeyal yalla am ngeerum top ko lim wax leppit nak lool rek la l'islam lima am ci lako am ci lako wax ci lako def kon koku tamit bu fekk yow top nga kon japp na yow mëno wona demal sa bop kessé ci gëm gëm ndax gëm gëm yobul kon ki nga japp ne mom dem na ba ag ci nga jaaré ko ci do sonati ci gëm ndax bo dé gëm ci gëssu lé nga dang man nga am jafé jafé gëssu ko ci sukkandiku ci gëm lo né dang ko gis da nga gis wax jo xamné dana yanu mana lool te dafa téggi yoon bu ko defé lool lepp la ci lay def fekk nga am ko xamné gis na né gëm na te ki fam jaar ba gëm xamna ko nga gëm ko jappé ci koku gëm ga motax té li ngeen di wax yépp lu ngeen di wax Seigne Touba rek motax mo taxone mu xam lolu ba nga xamne kenn ku ci nek ci yeen motax ñi nga xamne yonent yalla isa yalla daf ko waxon ndax lay la nga deg bu neexes bu yeer sobe Seigne Touba wala bu xeexes bu sobe cheikh Sidi Ajmal wala ku ko neex mu wax ko lolu du ak bokale yalla mo kenn du ko bokale ak mom wante nit ki dana kam kako dox digem ak yalla bu nga xamne ci la xame yalla su ko neexel lu muy def jaar ko fofu lolu rek la mbir mi di deme bu ko defé lélé nga dégg ko xamné déggul diiné xamul jang li gëna doy war moy jangata mok te déggo wala jangata mokolo ba nopi japp na jang la lolou dafa doy war motax affaireu nit ak gëm gëmam kula ci ku ci bëgg duggal sam kula ci bëgg duggal rek xamal né koku xamul luy gëm gëm ndax dafa nek lo xamné ndax leen tout seul may wax né Ibrahima alayhisalam mom nga xamné mom kessé mo gëstu lolou ba xamné gëm amna téwul ba muy wax yalla dama bëgg nga won sa bop arina kay fa tukhil mawta mo ne ko khala aw lam tu'min mo ne ko bala walakin liyatma'in qalbi xam nga bu fekke toll na fofu yow dem nga bay wax ak yalla yalla ne la xana da nga gëmul nga ne ko ah kay waye pour sama xel dal kon gëm yombul tan ñeen am nañu fo

kenn ku ci am serigne mu teye ko ci walu diine ko ko ci amatu yalla ko ko yalla jox ndax jigen yalla def ko sam yalla def ko sam warmal ko bu ko kenn yap ci ay dudul non lolou amul solo kon nak yeen tam yalla len sam ngeen dimbali xale yi kon xale yi tam nañ len dimbali ndax li ngeen def fi kat limuy reey reey reey xale yi ñom ngeen ci wara namputal ndax bu fekente na tamit fi nga xamne moy fi dafa na ci andu lu la bok sax waaw ci la bok kon dafa melni gox la bo xamne manam diine dafa yag amna fi lu jurum ñaar témir l'islam nek bari mu def ko fi waye lutax mu joggi fi ñoo dem ba mu ji islam rek fi nek mais gem nekatu fi moy li nit ki di def ci ko bo demé sen palais bi nek alhamra mais da nga yem dañ fa doon def sax lo xamne ñun bañ koy visiter da ngay ndax dem nañ ba li alcorane di wax jannatin tajri min tahtiha al-anhar nga xamne waxe na rek ñu def ko ci sen bir ki ñu def ay kular ay dox ay nangam la nga xamne loolu lañ doon def bëgg def na aljana diko indi comme koku gëmatul yalla ndax yalla limuy misal ci aduna lepp daf koy waxe non diko misal waye nga def na yow lo xamne man nga ko defal sa bop koku def na ne bobu gëm yalla amatu fa kon ak yeen bu ngeen ñëwé fi taxawal fa l'islam te yebuñu leen ci ndax xam nañ fi bu baax baax ne ñi fi nek négliger wuñ dara sen lepp lañ xam ñun ñi fi li ñu def lepp ñing koy xam nañ ko luñ fi teye am nañu koy teye buñ fi joge ñu de ko ñu de ko duñ ko dektel répété wat ko te yeen yi kenn ku ci nek fa nga nek xam nañ la xam nañ la xam la ngay def kon nak buñ demé buñ ñu respecté xamné bo leen gissé dañuy wax ni sénégalais ñu bax lañ sénégalais ñu bax mais ñepp mënu ñu bokk bax waye dañ fekk ñi fi nekkon tambali fi laltay laltay fi li deugal fi moy mag ñi ba kenn yebbu fi l'islam yebuñu leen fi ñoñu gën wara xamné kon ab liggéey la kon ñoom ci lañuy xol waye xoluñu ci légui nak ñi ngi tambali di xol ci xalé yi waye ñi ngi wax jambat xalé yi nak ni ku ñew bo xalé né xalé da ngay ñew ay daaira du ci agene dag fi ñew ci di la laaj ay xalé sax yoy mais barab formation la fu ñuy formé la su ngeen fi ñewé gis nit ñi li ñuy doxé ak ni ñuy doxalé nga xamné li dañ fay wara jëlé bo am xaliss bu ngay bañuy wax na ñaari dërëm yi ñu dajal koku social la rek waye taxul du lo xamné motax mbir mi ñuk kon nak xalé yi na ngeen gor gorlu su ngeen nekké fi ngeen ñew ci kilifa yi and ak ñom ci liggéey bi fexé ba xam ci seen diiné mo gën ndax ñi ngi leen di jambat jambat bi mi ngi bëgg bari liñ daan def liñ ko daan gisatuñ ko ñi di wax ay drogue ñi di jël jëf jambu ñi di xex ak police buñ la taxawé barki dem lañ na wax né police yi dañu mer parce que dañ né buñ taxawé kenn kep diko wax ak mom fukki nit wër leen té lool day saboter wa lool lepp dañ koy xam té liñ leen ci may may ñuko ci yenen li fi ñuy tassé nit di hôtel lepp mi ngi fi lepp luy renseignement mi ngi fi li ñuy wax ak yeen ñi fi nek ñepp xam né kon amna ño xamné mënuñu ko fi amna ño xamné ñi ngi ak ay milliards de dollars di loyer hôtel yi amnañ fi ay kër buy ñëw seen auto seen avion yi sax dañ ci duggal seen auto ñëw seen yëf bop légui yeen yoru leen dara ba nopi fexé ba taxawal fi lo xamni ñoom respecté nañ leen nek kok bu ay valeur la te le valeur yoy moy valeur l'islam loolu nak téy leen ko bu baax bu leen kenn yakal xalé yi bu ngeen ñëwé top leen ci mag ñi de kenn ñu mag ñi ngi fi fekkat toguñu fi xaaruñu leen ci dara te yoon wi tamit loolu mo war nek yoon wi du yoonu xaaliss jumtukaay rek la kayu kenn kon na ngeen gëna and degg na tamit ñu wax ma ni ma daayira yi jang kat yi señ moussa wax na ko sax wax nañ mako ne da ñi nga xamne mo daan jang xat xasaay yi yépp dañoo bëgg dajalo and ak yeen ci liggéey bi loolu lu waral nek la ñun man day musuma man de lu ma sa wax ci ay affaire xasaay xamna jang na xasaay mais xasaay lan moko taxa jox du ay folklore du dara lu ñuy wuté kon ñun tamit xalé yi yeen yi nga xamne dañ leen yeen da ngeen na bëgg mais bëgg boko défé tam ñaare bu la bo xamut lay la nga am jafé jafé kon nek leen daayira yu jangata xasse di yek yep bo leen lepp muy benn bi ngeen and ak fédération bi ngeen bok ci liggéey bi ta bayyi li nga xamne mo dañ leen di exploiter rek amna xamoon na ci lu bari amna jamono yo xamne ay container la ñuy jël fi ne leen da ngeen di jang ci jaay bu ay bu fexé ba former équipe yo xamne yoy amul solo dañ leen di nax rek xala ngeen ndaw ngeen tek da ngeen na bëgg da ngeen na gëm mais li ngeen gëm nak da ngeen fexé ba diko sétantal ndax gëm bis bo xamé ne dem nga bam rëcc wala nga gissé lu bokut ak la nga gissone bu baba wedd rek ci fessus té loolu amul solo kon na ngeen gëna gor gorlu tay bu leen yakamti bu ngeen fi ñëwel na ngeen di ngeen liggé ku ci am ben euro sax nako gënal 1000 euro yu mëna am légui té du sét ndax yak

0: protéger. Ni def ko il faut que mu nekk di lo xamné loi bi moko prévoir. Ba paré ci ko wara def rek moko mën def mo ministre des transports. Wala juge. Voilà, ya dem proto. Juge gis na tax yow ni ni nga def ni a jow na ni andé ce permis, andé ce permis. Do watam bi muti de décision.
1: Masha Allah. Mais xamna ni la livre bi livre code de la rue yima gissagul yep livre bi mom daf leena fa xox de yalla daf leena romb di dem may nuy Abdou Diouf 100% code de la route di ñaan suñu borom gëna fexal ko wéral ko may wax itam ne ki nga xamne dañu suspendre permis batay bu fekke ne sak na men pexé bay dawalat bu ñu jappé lool itam délit la man na ci tedd ay atikaso nañ ci baye xel bu baax baax ba permis bu ne dem na commission yow amulo droit sak men pexé bay dawalat lool la nga wara tok rek ne reum rek ba jotal sa permis nga jotal ko continuer di dawal waye bo sak men pexé pour dawal nak ah lolou mom délit la ta kasso lay jëme ni ki nga xamné moy kiko def mbokk ñi ti deñ bi assalamu alaykum
2: wa alaykum assalamu allah
1: ah ba alu
2: mbake
1: sek way sek
2: ñang lay xaar da ñala jam
1: jërëjëf sek
2: du xaaré waji bëgg ci bëjj
1: ah ndaysan
2: ñama ru gey
1: wa amadou gey wa ndaysan
2: deug yalla xam xam bi rafet na
1: ndaysan
2: andal na ko yar ak teggu
1: jere jeuf
2: wax deug li nga wax ne bu ko kuko jeffe senegal accident dina wagnou
1: wallahi ndaysan
2: bu wer nga non
1: deug la
2: senegal manam ñu ci bari yaakar ni daw auto rek ño war di jang ko la route
1: deedet
2: barki dem rek dina and ak sama xalé te ñubbu ci daara ci jang ci fajar
1: waaw
2: dama ne len suma ngeen dem ci télévision da ngeen di jaar bu fekke da ngeen di jëm penku da ngeen di jaar seen côté am côté chamane da ngeen ko tay fu ngeen meuna jëm maam nga da ngeen di tay ko tay waye fu ngeen dem auto bi leen jitté
1: wa nga deug re
2: man nga la auto bi jitté le man na la jott do ko yek man na am restaurant bo xamne faaw bu dag ci kaw
1: tamit gele ngay jaar di
2: jaatal wa waye fu ngeen nga jaatal ak mom bi ñew rek
1: waaw
2: mom bu ne mu na pay and ak xalew nga na sam kan
1: bay lu lo xam xam
2: waaw waaw seen papa ñu lay ñaan def ñaan fa lu gudd ak wergu yaram amadou lima ci neex moy manam nangou gi nangou sa xam xam loolu la moma neex ci mom parce que lima la ko wax rek borom xam xam yu bari bari fune manam dem na lu bari lima tardel même ba ci dama yalla bal suñu dekk bi ni tay liko tardel jital ni xamul rek wati ni xam ci gannaaw waye nit ya fekk ko ci la xam nga diko mu leer ko ne ki li mu xam mom bokut ak kenn ko xamna ki kenn mën ko peur gi nga fekk ko ci yitam la nga xam nga boole ko lam xam lolu moy ci may senegal kanam
1: wallahi ndaysan
2: wa xam xam bi rafet na te itam dal xamna alhamdullah yalla yalla gude seen fan rek
1: ndaysan
2: jere jeuf agale may yene yene yow mom lima la wax rek ko am jamm nga am ko amul ngam
1: ndaysan
2: yalla ndax nit nga ko yene
1: jeuf sek
2: manam ma ci dole tous nak sunne dama am kontan ma bo xamne
1: waw
2: seigne papa xair mom moko waxon
1: ndaysan
2: wa ndax leena galo ba legi mo nak assez de route
1: mo assez de route assez de route
2: assez route waw
1: assez route waw moy direct suma bi nga xamne moy saytu defal tali ñi defal
2: waaw
1: azur mo kay sayt
2: waaw kay manako su fekke rek na lolou yalla da wona mu dal ci kaw
1: waaw
2: ki mu dekk mom lolou rek fa xaw
1: tali ya ak ñak tali
2: fi mom tali bu baax lañu liggéey waye bu mom ya xana li fi le ci mbedd ñu wara teñ
1: waaw
2: digge du baax baake tam gor gor lu ci nak ndax wax deug yalla comme fi le dekk ci ñepp ñu bari xam nañ ko
1: wallahi ndaysan
2: su gor gor lo nit ñi jappal ko man na ko xamne
1: kenn nako ñepp ñaanal rek
2: waaw nañ ko ñaanal nañ ko
1: ñaanal man nako wax deug yalla borom xam xam la
2: waaw mo ngok waaw ndax man xawmu ko way sama ben doom ba ben doom lu jaay mom moy xaratam ku ñu wax balla 6 mo xaratam ne lu ñu defal lepp da na kon na nak na mi dekk digënde tuba mbacke mom li wax sama yoru sadio wi mom ci buntu kërëm la jaar bu
1: té dé té jappalé ko
2: tam mi ci infrastructure mo ci ndak na jëm daru rahman lumay def na buguma gis mu sorti fenn xër dal ci en quoi ci mandat bi
1: ndessar
2: bu jëk sama yoon wi mom
1: warna man na jëg yoon
2: warna lo wax mo né ko yoon kan mom dafa mom du ko la kenn mom
1: la ndessar
2: waaw

0: ndax yoonu fi ba doli mom ben la ñaan ni mako xamé ni la ko xamé ndax duñu gëj waaw suñu fam ñoo lay ñaanal di ñaanal ñepp jamm
1: jëjëf
0: yalla yalla barké ba ci ba bari mbacc ak jërëjëf
1: jërëjëf ñu sann ko baax gërëm ko baay allu sekk ndongal ci abdou khadir ni soxna fadjan job mom baye tale job mom mam cheikh isa jenn borom
2: ñaan la
1: gën ah malikum salaam allah waaw ko baax
2: sidi ko la ban touba bax da de
1: ah sidi sama waji
2: ñi ngi rafetu liggey baax baax
1: jërëjëf waay
2: di nuy baye aline momu genn legui
1: wala ndissal
2: di nuy cheikh abdou tall mi ngi andal ci liggey
1: ah jërëjëf
2: ak mbollem kilifa go xam rek yaangi tewlu 103.5 itap fm jërëjëf di nuy mbollem sofore ak empruntier ñi yëngu ci walu goto yi kam sofore ñepp rek ñu ngi leen di nuy baax di leen dox seen wacc way baax baax
1: jërëjëf
2: ah su ko defé sofore ak empruntier ñu gëna baye wat xel émission baax baax tay xamni seigne pap so bi ngay def mom manam maam limi yé ci transport kenn xamul num toll ndax bo xolé man na ni metti mi ëpp doolé ci walu auto chauffeur yi ñom ñoko yor fo bëgg dem bu le chauffeur yobbu du soti kon nañ leen gëna bayyi xel bu baaxa baax su ko defé nak ñomi taximan ñu jëma wut seen garage bop nak am mbéd du garage ñu jëma wut seen garage bop jëm ko defal bop ku ne xamna ni dëkk bu sel bi di Touba day santé da ngay dem bam yaag nga nekk benn bërem ñu ñëw bëgg la fa yëkëti nañ koy bayyi xel bu baaxa baax di wut seen garage bop di ci def seen jakk di ci def lu muccu ayib am seen garage bop nga xamni kenn mënuñu leena yëkëti lu dëkk mag mag kenn du lu yëkëti
1: ay garage moderne
2: am bëdd du garage ah
1: man ay garage moderne
2: waaw comme tay ji bo démé bo marché yaa ngi gis fofu ñom taximan dañu am seen garage bop ñi am seen garage bop mais bo fawé am bëdd nga taxu ëlëk ñu ñëw yëkëti la loolu lay indi ay ciow bëdd du garage dañu sa garage nga xamni yow dëkk bi mag mag mom kina ñoy fekk wa yow do jox
1: wallahi si wax nga dëkk
2: xam nga yoy da ma di bayyi xel benen bi ci dess moy mécanicien yi tamit ko na xamné ku wax auto tamit ni mécanicien yi mécanicien nga xamné ñoom mbéd du place ñoomit mbéd du place wut seen biir
1: trottoir yi
2: c'est ce qui soxla walum départ dem fekk leen ko ñi jor seen biir yo xam ñi yobale
1: leen trottoir yi ñu bayyi ko ñoom ak borom parti
2: lan leen di bayyi xel dekk dal yow seigne pap ndéssan ma biñ mëna waxtane bari na way la xam na nañ ci gëna bayyi xel bu baaxa baax
1: jëf sidi
2: waaw liggéey bi rafet na
1: jëf ñu sant ko gërëm ko nuy bassir borom daru sidi ko ban wax daade wax nga deug borom parking yek mécanicien itam nañ bay trottoir yi ñuy tek seen ray trottoir mo jaaru gaari bu am dépanno kay du am jaayu kay vraiment salam alaykum
3: alaykum salam rahmatullah
1: té dik turu ak fo ñu woy
3: abdou ñu touba
1: abdou wañu ñu rojo bi wala no sori ko 100% ko de la route
3: mi ngi def
1: Abdou livre yi de torkal war nga ko gaw
3: man kay li deggo li ma la yow kay bo genné radio rek fo nek di wol sama kër dama jagal mom jox ma ci livre
1: ayu yima fa am ci Abdou munta ñak
3: wa no munta ñak moniteur munta ñak livre
1: ko da de bi mom torkal
3: ba ba nak inshallah
1: design bi torkal waaw
3: di content ci borom livre bi deug deglu da contribution lepp ci article
1: yi wa ndissane
3: vraiment mu nek lo xamni lu rafet la machallah
1: lay ndessam
3: bay aliou sekk ni ngi koy nuy di koy ziaré mom toujours japp na ni moy premier auditeur momo ba wax ma gën momo ba wax
1: balu moy borom yoon wi
3: moy momo ba wax
1: mom vraiment
3: xamna ni bëgg radio bi
1: lay ndessam
3: ñaan yi mi ñaan dal yalla na yalla nang lepp rek
1: amin ndessam
3: door ko ci askanu chauffeur
1: dirijeuf
3: di ñaaxar rek chauffeur ci pap ñu déllowat ci centre de formation yi
1: wallahi ndissam matna ko dé
3: parce que accident yi dal demone na ba ñu amanti ben bes bu ndaw né xamna ni
1: waaw
3: il faut ko ñu gëna vigilant wat pour ñu demat ci benen niveau
1: vraiment
3: parce que ba tay ci 5h rek yaangi dé 4 accident bobu am à Louga bo xamni jox na 4 mort yaakarna
1: lolu kañu
3: tay lu metti dina bu lourd sax ni massaw tam ni nga xamni ñoo ci ñak seen ay bakkat
1: ndissane
3: dañu borom yeeram leen taxar leen ci aduna ay gëna ko
1: amin
3: ni wax ni Aliou Diouf moniteur auto école mom tam ko wara dalal sax fi
1: Aliou wa Aliou Diouf
3: ci ñi ci am tier dafa bari de
1: wallahi ndissane
3: dafa bari de ki gënu sang non de nga lim la wax émission bi limuy yé ci aw askar non du yamul ci chauffeur kasse parce que sa deglu mais ñoo ñu ngay deg ñepp ñi ngi tok seen kër yi diko deglu ndax bëgg jamm
1: wallahi ndissane
3: kon dama japp ni manam yoon lañu utaat yenen émission yo xamni day dolel émission bi
1: wallahi ndissane
3: même à la télévision project ay film ay panneau ay yoy dafa wara am
1: wallahi ndissane
3: dafa wara am parce que lu ëpp visibilité